wallahi ngani mum maten ala yabay ko ni la julo yindi ay gambele mazake projo yindi kayra ba jawara wallahi